net na kay bandiye force la o mani wolo bandiye ne ko yi sabali net na kay zonye force la o mani wolo zon ne ko yi sabali net na kay mo